Uriri kanwa wakira na ntumurungu na gukurite meye jakuni jarekere tukukuru kira dharike ya gaturume nende jaringa la mkwanya na ndaika mirongo thatu na kenda actually na mirongo ena kirimu tambo jwa meru FM mwangone jwa kukubia karibu geka rugono getu gantu kwena rua mudikiri ya owata rugono nande uonwije mkuru madhendo kuruma dendo ujiri unga na nyombeo ukura kundereta na nuntuba muligo juu kuruma dendo etika ruero kuruma dendo etika ruge na nida ruero itoa angima kuhuja kuga kuena kuntuko kaimo no yomba kuheta uga nukuigua na inyana uige tari itumba kukinyanga na mpwe na nitura irerere tie muno agweta kuraja kuraja na uwe chionere nthi indi muno kira gitura kira yatura irerere tie abai kuburuka ai nkuru madendo ne atwire buruku irerere kuburuka yani nuntu yarira mujore katawa mpungu andi mpungu lile kinyoka andi bakiara yewa mpungu ika mwero lehe taa yona anga ambiri guru na uyona ruje anga yona ambi anga kukuruka na matu hapa muna taa hata nkuru madendo igua ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
mbungu ore kumogonera nguruma deno no gwe kugya kuru kameria mata ah nguruwe muri murume ai mbomba kuliunga nawe uru atanya ninka ngachionera bu aya mbungu kamwera tri ndondo ibagarete muno nguruma dendo ikimura ya ai mbomba inyani ku ah ndenda inyani kuona anga inyani ndenda anga ndenda ai ndenda ejeri ntugwe mwe mbungu emwera ibangadi ruyu ngeto kuliunga nawe uru nga ngaburo kana we mbete nguoni na wiguru nandi anoko menyarune ne mpungu keja na keja na muchoro we nontu mpungu cheja cheja karuturo karuturo we getarema nkuru yerwa nerume karuturo kau au katikati au ya karuma mpungu mwe kagwatana nkunyu nde nde omurio nde urio ewe nge agwata nde omutho aya nkuru yero nago nuntu ruma karuturo kau kinya ture iguru buru kabu tune boga kareka okarekia karuturo kau okaamia kanyua nuntu amia kanyua ni up aya mpungu jaringa madhagu jamburuka Chaitia, chaitia, chaitia, chaitia, chaitia, ah, nkuru, tomedo ekuegegia, tomedo ekuegegia, ikiona hiki kuru kanana miti huwa, ya teka nara ndiko na tunyompate tutu ya tukueta tukinyia ka, ya teka ekona tuindo tukita nara ndi umudua, ni ya teka uiri uwe, ya teka nara hiki kona bakuru kanana etu huwa, Ande joge nyana wiguru buru iburu kete uchetete nyoni inge na chio na hika ambiria kuona keke a inguru eje inguru madhendu eje ah ni hata chia aligara keke inguru madhendu eje haya cheta cheta na hiki kinyoni kimwe keka uga atere ayy Naona nkuru madhendo yeji itete na aje gurure. Hii kethro ni omu nene nkuru madhendo yingi. Hai, ujure. Ujua kethro ni omu nene nkuru yingi. Ah, nkuru madhendo yiku ni omu nene. Ikenda, ikenda sipe uwe ure lande. Ikenda ewe tare ure weto mu nene ure lande. Nkuru ni ure ure tene. Eri ure, ntuture guru na u. Oka tumura kanyua, nontua tumura kanyua. Oga alekia kamote, na kamote kau, waka alekia, igekuo. Nyo lewe tene,
Ikwa mbe yogumwa. Ha, ombere, mpongo ego uwa. Mpongo, mpombere ojo tuwe. Munene wanguru inge. Nguru ya tatara inya mpongo chokia. Ewa ole mwe, eyoni. Eyoni ake. Nirekiria kamote. Ningiritere. Awa angiku wande. Wega nontubwa kinyomba kiweka matagari. Etali ingiru mono. Ende kinyomba kiawe kia tukanga. Ale agu, nontu ale aguire aguire nkomangone. Niki wana nyomba ya nkuru. Edhaero ena mbatua. Kitharo kia tukangi. Kitharo kitenderi. Ule ala tene. Tukono lwakwa. Wadhirira au.

eto kongo ela kiate ke okinya lwembo lulu kinya ko le antola ya gonto kuije kene tadala kanidi eni sukuru ya vata mono mono mono mono mono mono Eni na nkalu sokelo kaire sukuru unge kwila ganire kono ntu ne sukuru mbende temono mono mono mbambe ndika ni modikeli yale akwe kumba tilaka samuringi kumba ke kambuni egweto wa doom ama soko faster soko faster modikeli yane nkwe yo kaire nda sokela nkali ngadi mojire idato ne kenda mbwe kana modikeli akwe ro milaka nyamoku na nkwe ne kodi ke dimo yaku kana inya star 671 ash 2 green star 671 ash star 671 ash star 671 ash. Okay na inya okay. Wariya ko inya okay. Aunio okomba kwedwa okay gwatira gisamuding. Zero goja. Yano dimone ko di kweli. Hisi mi kona kasoro. Sawa sawa. Nkalinga. Ngalinga thajienge ngwe ngwe ina kadena taipiga saa ingine e kolega lakini ligane kwenye dhimuni ya kusta 681 ash tuwa uga star 681 ash okena inya okay star 681 ash okena inya okay wa inya okay modhikeri ya lirikana okale tola mboxi idha natu. Kien mboxi idha natu tale. Mwela uwe siyane ambati. Ewe mwela siyane ambati tala. Okena uluwe. Ule nga siringi dhate naeni. Okena uga yesa. Kuleje kugogu. Okena lengwa siringi dhate naeni. Ogotonya ge changa nyakoroga. Na changa nyakoroga eu. Okedho ge sindira. Daino siringi kwe nangiri tano. Igo sindo kwe nangiri 20 kwe nangiri 40. Tariu kwe wengu wanandato meru wankera wako le nangiri 40. Onge 16. Onge 80 batano bale 5. Onge 24. Umwale etuwa Stephen Motua. Ndona agetuwa Luce Mokiri. Uwonge ndona agetuwa Lewis Karedhi. Kwe na mtogo etuwa Justa Kendi. Kwe na mtogo etuwa James Mateo. Nalirikana neko inya star 671 ash. Star 671 ash. Ndauga star 671 ash. Star 671 ash. Okana inya okay.